He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātai. Tuarua ki tō tātau kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere. Haere, haere atu rā. Nā rere i konei e hia nei au, te tuku mihi poroporo aki, a ki tō mātou koraua no roto mai o Tauranga Moana. Arā, ko te koraua a Charlie, timu timu tērā, no Ngai Tū hoi, hoi anō, kua roa nei ia, e noho ana ki roto i a Ngai Tū kairangi, ki roto i runga i te marae o hunga hunga toroa. Nā reire e koro e te matua haere, haere, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Hoki atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna ki o whanaunga no Ngai Tū hoi. O tīrā whakawhiti atu ki te ao wairua, e kei reira rā tāu e tatari ana ki a koe, ki a pōhiri ti ai koe. No reira e koro Charlie timu timu haere, haere, whakangaro atu rā koe. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.